0: Yesu wanga kumbarebo nubupalio. Niyo mwenye chibanda na mundu wako ekacho. Shabia mbirichi shewa ndashali ya kwa dolara sewa. Narini yako ratibule bupalio.
1: Echo ni aksida. Donge echo ni aksida kurdo. Echo ni vendru. Niyo mungu yuwe shidi yoshi. Echo ni luwabo. Nechiro chabo tichulo che echo.
0: E parlema ya mimi ya mugambo wa Javie. Omdoma shagonga mundu ya mbalabala. Omundu ni ya kwa bora kundichulo che chiro chewa.
1: Basi niambo eve ndo byanyamuhanga ebya Yesu Kristo rushirwe shibya fete.
0: Okay bala.
1: Namwe cyinje nawe cyo cyero cyabo no nyamuhanga tumulebo niambo bikale
0: okay.
1: Basho bolobolo iyitu okay. Bawatikana ye omocherero. Sibo muno rilo ryanza eryo wece banda.
0: Okay da.
1: Niambo tu basi kubya biri abetya.
0: Okay.
1: Eh tumuntu rada nyamuhanga katwanjika.
0: Okay.
1: Na roba nabakandele wobuse no chimutuba.
0: Omuntu
1: cyo cyero cyabo.
0: Ndanje muntu rada nyamuhanga katwanjika umuntu nganzine yo Twitter. Tuna tunche mahika.
2: Wasinje rimbe chinywa.
0: Okay.
2: Never ready bwa munanitre. Embere ubwo komatsi watachuka wa yihira woko. Iwe myoburito obwa mwatsi mwenye. Olubanza lukali obule mundo hware ateresa malero mwana wewe. Neruwa libya ini ya yuri atuwaera kwa chendo yacho. Neruwa hika anuwa haya hayutibo. Nyamuhanga kabi mwita kwendi kwa atia. Tutere isi tuwabwe rechiha nda tutibaluba sunga nare no kundia metema. Ichinienda tandata. Omochiriromu kabi ya baka fariji. No mungu waka itukuza. Vazeke wakole na chiriro wapo kerena vainibu ushi. E chiriro no mwati akabi uika. Echerero cheka na yerera. Nebio bangaba tuera, biangana sungika na mocherero. Waka yazika munewire batabe yazika. Waka ndia babe buwebi eberero, nero bakasha sunga na linyuma.
0: Linyuma nechero cha?
2: Bangana renda habi wana, nekarendia mjuru ya behua.
0: Aba shakulba utenjito mbu lindi.
2: Elindirindi enebende ebyo lolo siviriko lindirindi nero bakasha sunga na linyuma
0: linyuma nechiro cha
2: bangana renda habi wana nekarandye mjuru ya behwa
0: aba shakulba utinjira mbwe lindirindi
2: elindirindi enebende ebyo lolo siviriko lindirindi nero bakasha sunga na linyuma
0: linyuma nechiro cha
2: bangana renda habi wana nekarandye mjuru ya behwa
0: aba shakulba utinjira mbwe lindirindi
2: elindirindi enebende ebyo lolo siviriko lindirindi nero bakasha sunga na linyuma
0: linyuma nechiro cha
2: bangana renda habi wana nekarandye mjuru ya behwa
0: aba shakulba utinjira mbwe lindirindi
2: elindirindi enebende ebyo lolo siviriko lindirindi
0: nero Koluna unachache ya. Nashina uyanganabi ni kila nausi taonja mauti hapa.
1: Basi ye. Tukabu atutri. Bolo bolo kwanza kwa chihanda. Bolo bolo. No mungu anashi. Echare kama minya saka. Kavinya nashi. Kundinya nashi atena baba aneyu. Abana. Bone taende nabu. Aba. Ngende haba kagala. Bakandisha endelesha eritu sungera bandai bana. Nerungari ngikana ya abande bana tu bakande na sungika uhunyuma. Omukama inyavereta wate bano base eyonesu.
0: Okay.
1: Kumbi tuwa shuwa.
0: Echo tu nikiriri echo.
1: Echo tu kiriraye nacho mundu shaye ya miecho. Basha sunge.
0: Na ho eko wali ya ho sharengo wateho.
1: Basi abana tukasa bao musabe wetu. Nabande muba kabanda kucho. Oyo omabi omurenge kundichi tukandi omurenge obusa si wangata sutina yaka ikakano akakandi waticha omocherero kuli abantu bakanza omurwa ka olumero kusiri lakini si wangata watichirisha sa erisheli miao
0: ndibachabale tubura ko olu
1: ndio
0: tulege litimba timba mafundisho
1: okay.
0: Aone mafundisho
1: okay tu yeyo
0: kundiri halona mafundisho werevu mbabe bloke na wane kwa bakabu mbabe bate kwa bakatenga batifuru wanyanza okay. Kumbe kuabuka rambla seche. Naho no mwana nayi nani ahwe.
1: Obo omwana nyani aho.
0: Chikale kwa mbukonde. Sibi ndikwa hivi mbona rukendi ya buroto mama langira kila nafsi taonja mauni.
1: Yes, sibi.
0: Naba bachinyo monda makusudi kazana.
1: Sibi ndikwa bure.
0: Na rama kama mbomacha kandi bwa ulwa tabute. Abantu bakesha batikala kunde yesilvepo kwa mbomate. Batale nda nyatsi tatsukira nda abantu bwa mbo. umunye shumbiri chatakwa manane cherero
1: emiatse emiatse eribwa tutulende tutsuke twasika emiatse yabiri tsukere sohwa
0: abantu bakesho batikala kunde yesilva kwa kombe bwate batalenda miatse tatsukere kenda abantu barambo umunye shumbiri chatakwa manane cherero
1: emiatse emiatse eribwa tutulende tutsuke twasika emiatse yabiri tsukere sohwa ya mundu yuchinikeli bwaho yesa emetema abantu kabina ha ukira
0: okay.
1: Tukayazeka ni ambuna bekesha kwama abantu bakandi okay, bayubikala nebe ndebekende bekande ileta okay. Sare chibula kuchairwa chana banikira
0: vala sare chibula kuchairwa chana banikira ni ambutu hane oho bakendisha hikira alo mahome tesha subaha no ko mikro tetu bwira ndambiye twalanga chine kanga hanga
2: e bibo make ko potembo omuntri kalule ruenda yan ahari sale mama maria mama haria ho barulashe bakana byaho hane hotel niro mwa bikro mulwana akaya yo munganda inanene chana chobuka richewe omo hotel
0: chabe
2: akaya mo hotel ne chana chobuka sase ba no mo hotel momo babere de hakonte tura dantre umsekiri takenda nya no mo babere murisha na chambre nero mu baba mulwana yo akalwa mo chambre katso ko chana chobukali akaulukira hihia eriande yo hakawa ndambi ngaba 5 minute kisha no mukali yo katasha lwa yo akasaika mu security atitahie mukatwingira ya omure omulma yo tulingira naye are hayi njyo mu security ha omukengira bandu banane simtan hanu abandu banane apo mukatsonga mwaka lomo sinya shinga mwaka ire hai
0: atina banda bachiniomo
2: nabande bachiniomo nero nchengere hanu kazi ya ninkiri ya bandu sinyuri kontrola mdunga kaya hai bas mwano hukari aka samarara aka uloka aka labiri yihia kwesi ya lindu ya kaya ndayo muhamba aka loyobu kutukutu narisati mbo msikiriti mfwe bas msikiriti apere ya hodare matanderia na bataksi mene banala ngiri mwalu wa shawo kumwana obukali oyo banana bari mwiro mwalu wa serikali omushero oyo ku hotel nero lubanza lune halia umumuyi wetu wa bute
0: tukaba tutipolo koche handa kila nao sita itafani ni aka Isaya mwenye mabiasi katebesa kila nao sita onja mauti tukasa ka kudemena mambo betso ka horoko buno bolo bolo okobia hikiro mundu wetu mukaka security bas na ruba chobwa nyalinga mbero no no wingira yo mu echana chobuka liko bali bwabatia no no mukalisha mwashi no na bas abute mbono ko bagoba wala tu tu hambe chinywa tutsukira cho kundu kuchimwana mwana
3: Unashi batahe inge batahe bikalira.
0: Ari ngitendo ndi buri yakundesho nabisha tunenge.
3: Eh bulaya.
0: Amundonga nakesha no mundu isumweshu.
3: Bo. Obumbaraka kwa bole botya.
0: Ambo.
3: Obumbaraka kwa bole botya. Nero chonga ta keribu ako. Eyo ni fundisho. Kundi obumbaraka bakaba inywe bababa. Kwanza bababa babe ni abo. Ambo akabi ni aliko mirimu 17. Wanamoa.
0: 17?
3: Ndio. Na mirimu ayo. Itwa bambaraka, itwa bambama ye. Itwa ikashi alako. Nero museko yo. Abi ni ama vya heke miri muma 17 ayo. Omo hoteli omo. Aka ya heke miri mweyo. Neshetani yama luya mwika lako. Yama mutu mikisha. Yama mutu mikisha. Kusudi imayo muhamba. Ite omujera. Wanamua. Eshetani ya tumika hao manaye.
0: Omungu ne mwetita tiyo mujera na ya aviahe.
3: Omungu na ye batahi ambu bakana mambune shetani na inemu ingisha waiti buwanga mwana nyilo la kukakola na lolo wa wae
0: kunde shetani alunga yote kala kani nuko mungu di
3: injana yote chunga nabuwa shetani yote nguvu nane kundi yikati chimbokobu lindani wanamowa alakini omungu akabi nyanemu piganisha eritu hangania alakini shetani kukabu kukahangana kande uri ahesi iwa hanga kande uri ahesi
0: darona kangana itzikira hali umukaka zikiri ya tisua shiku vio Shetani tu ama 17 yomo.
3: Eyo ni shetani yewe tu yeye anamukanga naye. Unashuti bakandi muluika. Ndiba kandi mwe chifungo cha maisha. Naye utaverete mali nokwe. Ndiye nambiri